ti omo chire dai kwa osu ina omo fa nkyrase emra na odi tu ato se se mu anya mamia metiti mu nyinati ni pepi nye tumia de ompe na omo de na buka neza na ni tumia wo die no no iti e bro kan sa asem na omo ka chense na na yesrewada we die ere wuwane kada yari che wase mu waste time se mu cha che se mu kwe miti na mu waka se mu ntwa tro se da ise no so na mu di bibia begu me so iti mu ya waste time mu hwi ya mu beko iti ebra omu yes ape na san krofo a omu edi bonsem tumi na ye adwuma so omu ni daniel fo na daniel no mu ne wa hinfie omu som wo hene iti de ko ba ye ni se omu din kra ko ma daniel se daya na nasuni na osisi amfa mba mu amoye nipa mu som na na wo hani nyina mu nyansane ade e bekunkum nyina se mu ankyere me daye no ase a asem bia kopɛ ne da ho mamu if you say mu begwene atrosem ni na da asem se mu beka no menim e de ekosi se ebrɛ no besakyra iti munka daye no na mu nkyere ase na minhunu sentisa mu nya mu trendidim iti ebra daniel no moti ye no na omuti se ye hwehwe won akum eba sa na unim krofo omko omzo first e daniel shadrach meshach ni abednego omu no omko kun on first papa ni wo mu no na ka trade for no ono omu dimrika omko kokun omo hwenchiche mu dumie no ne dumie nsa no enunti ohini bufui ne ni break ese no kan se won se babel nyansafo nyina iti emra no ba se won kum nyansafo no ohwehwe daniel eni ne mfefo se wo be ku on first ena daniel di ekasa kire arioch oyankobia fo hene no ena oka kire ni se ohene mra wa hye no e too hasty imo e shidodo however ko kan kire ni se onkwa bechre ni Diana say, praise the Lord. Ti Daniel befie no ofre Shadrach, Meshach, ni Abednego no sine wo prayer meeting. Empire ye wane se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye bidie kan se nyame wo soro. Praise the Lord. Ye be sue gu nyame no so ne da ye kwa ne bukadniza so ye ni wire fre no nyame de ni wire fre. Ye wiya ye beka chile nyami so ma ye nchirasi ye fese nunti na masa asemke si ya yede abba iti omu kupo mpaye na omu kachile nyami adie bakwe osi ye hune se bra kabri chile foni adi kasa kasa uni mne omu kaye osi wohini dai wipadi ni papa wasa sisu timi jisi ubi o connection to heaven, praise the Lord. Do you have connection to God in heaven? Oh yeah, dede will we have seen with Christo so too much. But we need connection bia. Boni ma we need connection. I don't want to boni chine. What do you need to know? Then I to boni chine wo we are a fear ni nyami do beye bibiye beye ye. Umwa confessi. Se ya ye wo ha ye shem kontrei obie ni obetumi yi se obie ni nyame re wosro na hwane ni nyame wosro Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel to omuko bom paye dem paye bo ne chi ni nyame ye se chire ni praise the Lord we 36 verse 36 okay yen kan fi yen hwe some verses in this chapter before we move to 36 wo hwe ichemo aduno na daniel ko arioka wo hini ayini se onse babel nyansafo no nche ko ka kire ni se babel nyansafo no nse won fa mi ko wo hini nim na mi ko kire ni dayase bi so omo bom pae no yankopon etie omo pae bo praise the Lord, praise the Lord. O si uka ichemo du enwotwe na osi se wonsre osru nyankopon ho mobuhu ahuntasem no ho na wan sei daniel eni nimfefo anka babel anyansafo a aka no ho ena wo yi ahuntasem no kire daniel anadwo ni suade hunu mo ena daniel shira osru nyankopon daniel bua se enhira nka nyankopon din dada se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osakira brani na utu ahemfo.

0: adwen wo ye nyankopon krofo no ombetwe mo ho fi boni bia ho enhwe emibusem eti nan chemudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan chemudu nan enko abonefo kwan mo na emfa enipa boni kwan so kweti no ensine mfa so emani ose ensine mfa so mani free ho na sai ho ko na ona jise oye boni ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa obi a wabe wias na de ose boni kwa na medie obi a ojina ho menyame mempe eye mehi eye metai me ya se nipa kro be hwe ase ti se unim we ya obe ya wadwe se ene eme koso abrabo mu etwintwa wonamu na maye mre menkwa sori menkinkan bible menyese ni nyina oka se kwa onsa motechire opeso ko kan ho ojem base yakopon ye wadom na se nyamu yiro firi ho a eni se ko jemu da. Praise the Lord. We Matthew sempa etinum nchemu du ekosi du mienu ni awokafa otanso ho bonsam de sohwe bana se wonyawa na odi otanso ayede aba onemni pasu ni etu ho ni etiwa temni esresro ni etwetwe na Kristo smutantan eni dukuti se ni okoton koko ese bebre ni ekagusu se ne be wa bambebu ese woni bebia ofre ni bebia okura anya dia obema kwan masa ni mana bu abamuda yeye osampo na onya ho den mo se ne be obetumi atoase o Yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemudu kosi dumie no inshirani wa training to watawo na won na osoro ahenie no ye won dia inshirani mo se wo ye amon na otamo na midinti odi atro kanse mo ni bia to mo so mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo aketua so osoro na saa na otadiefo a odi nkan no Emrebi na mi wo baby one of the regions and na Arabia wa so no mu awasakra fufro bae o be kan ni sema otaye ta no ne o ha o ye ha ne ma mi bia o ne ne tie o no o ha no bre wate ne ho se wo jam prantwe wa bibia e ma mi ye hini ade ze ni pande ne ma ba ni saka bi no si da bi mintumi ye sa ade no bio ma mi ne ne hise ya je wona mi bi we bi a making kan e kire no se nhira ne mo se wo ye amu no ota amu na mi din ti odi atro kan se mo ni bi ato mo so mo ma mo ni nye se se ni wo se e wo ni mbosa mo bo mo boy ni akatu e bi a osoro ne mo bra sa ne ma no nyina e kosoro na se o mo ni gia na o katu e kese wo soro. Praise the Lord. Kai hun se ni mo asisa na o sresre o se mo mo ni nye na mo hun sepe mo na mo akatu aso e hefa osoro na san o te di fo o din kai no so di e mo mu din kai o mo pe heavy akwa ya ye di e chire pe heavy akwa no fa ye ana heavy in crumpe so ti din kura because o ye de won tumi ko ho bio iti e wo si nya nte ase ya se mo no e be hwe no apomien sa na ene ba ko ne e be fa dafo fro ne fa bi se yesu maya kosi se be wie asema epesiti number 1 triumph over tempters and temptations idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo onsam ene ni penini otechire no na mo mame so na mo papa so na mo namfofo so na mo nuan ma omo nsakra eso ona mo nkrofo a omo mpe heavy bia ko no mko aso de enso omo tumi nsakra ona mo nso no mpe so omo twon sanwechi ni so ma omo kwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution se ota e koso wa brabo ma entu e bible ntwene e koso e jina ma urade so we bia be ba ota bia be be bia troaso kozi si be wie ye kon no rewards for the overcomers ne toso mi ensa obi a obedi nkuni bia no akatua wo ho e twen. Praise the Lord. Ti enhwe ne di nkan triumph over tempters and temptations enhwe James Yakobo eti ba konche modu mi ensa e kosi dunu James chapter 1. James iti baakon. Be kain efri inchi chemo dumien san. Eku si idunu. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Oso nuhwe. Oso mihwe. Evi se bonibi nsu nyanko ponche. Nonon su yuso ubie mfe. osu obi ahwe a na ye wono na kono a ejiji no na dada no ene so no hwe nsa kono no nyinsen a ewo boni na boni no wie nyine a ewo owo e bible e kan chire no no se so hwe bi e beba osu no ke hu se ifri obonsam ono no ote chire ne buta yi nyina ne se obeja wo kristo suma kwantuo no ebuta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ni nyame apo no no na wo ne oso yi nyansafo a oni se odi bone bie di agro na se utumu esi ejina se wo mfa wo hu nkoto bone mu a yakopon so be ma wadoma ni be gina wo nko bone mu wo yesu di mu hebrew form man ni timie no nchemu dunwotwe Hebrews chapter 2 verse 18. Wosi ne nam se onua hunu eso a woso no hwe mu amani enti Yesu otumo bua wa woso won hwe no so praise the Lord. Wa fa so hwe mu da. Di se minu mie no fa so hwe mu ne de hoto no so a obebua mi edi so hwe no so nkunim. Hebrews 4 mati 9 chemu du 9 enti se wo osofu peni kesi a wetwa osuru mu Yesu Yakobon ba no Muma yen so ya se mwa. Ijina su kanu mu din din. Praise the Lord. E wosofu peni bia oye kesie. Wetwe mosro. Yesu nyanku pombano. Tumye nso asema yijina mu kanu mu din din. Nisi ijaya asemu tu oko kan asemu fru bia. Yini asemu fru bia kan Yesu mwa asemu. Hallelujah. Ni uwe uwu mre mudu ya noso. Usie nansan osore. Ubiya ube jine diye no omao adrom, omao tumi, au bitum diya bobra papa. Nse uwiwe wa brabo wa sasisu ha wako ka osro fwa kronkron fwa no hon osro. Praise the Lord. Te kronkron yenwe sha siye wa sasisu ansani ya diya kwa osro. Matthew nsempeti edu nunsia, nchemu edu ya nai bakon. Enamse sohwe oho no a sohwe fwa ichwa ye huwe shi entino. Bible say, monyei na mumompaye. Amuwa nko sohwe. Sohwe titan hahan so, sohwe wo fie, sohwe wo school mu, sohwe wo adwuma mu, sohwe wo abonten so, idwa so, bebi abofo bia sohwe wo ho. Afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho. Otwa obi bodi e, obi a onene to hie, to ehie dua no kosi bebi na asase no bi meka wo de ho. Sohwe wo bebi a wo bia sohwe wo ho. Nti Yesu se, monwen amomom pae. Na mwa nko sohwe mu. Honhom pɛ deɛ na honam ne yɛde mmerɛ. Honhom pɛ sɛ ɔkɔ heaven. Honhom pɛ sɛ ɔdi nkonim. Honam deɛ ɔsu baabiara ne ha yɛni heaven bi akɔ. Ɛfi dɔteɛ mu na yɛbɛsɛ akɔ. Nti wodwene heaven ho na ɔnso dwene asieɛ. Mmeranteɛ no kɔbɔ ne ɛde n'ati agu so. Wososo wodwene sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ heaven. Nti Yesu se sɛ wobɛtumi adi honam no so nkonim a na honhom no anya kwan akɔ heaven a. Me new pipe ho agro. Praise the Lord. Men for nya me asemu ni agro. He se, udo humbe menya kupone na sempa. E be bia bon sambe fa be bia no. Waka che se, chine bire no upro, uwe me ko, untu me chime. Bon sambe untu me chiwa Yesu divo. Ewe Yesu sohe no, Matthew sempa 89. E kaifri, nchiche mo bakono. Matthew sempa no, 89. Nchiche mo bakono. E kaifri ho. Ya hwe sohwe a eba ya jin kwani Awurade Yesu Kristo so ifi nchemu ba kuno se ena honhom no di Yesu ko srɛ so se obonsam nkɔso no hwe no di muada ededuanan a ewiane anadwo no ekyire no ekomote no e normal e natural so wukyine kom a kom bɛde wo Yesu kyine kom ena nsa na nyɛ ne nan ededuanan oni di onom ti na komodi no pa na komodi no na obonsam susu ti te no abra komodi no no wo hu so hia duane to bodwi no ko no so okay minim ni amba be akoi komodi no pa o power nsusu a otumudi yen sanchire ne de me ka chire ni se e bo na di da ho no onane no ye pa no no ni bi no mo su ngusu na kom no nyina ye dai enko se yesu ti e bonsam a na che se bosama djuma na obabe ye nye na je djuma na obaye nye nsema eba wa koma mu nyina na ewose oyo nye nsusu ye bi eba wa koma mu na ewose oyo wa dwene mu na ewose oyo nsusu ebie beba e de wokɔ bɔne mɔ no ɛfiri ɔbɔnsam ɛne sɛ woyɛ ne sɛ woyɛ sɛ woyɛ obi a ɔni abere na wo susu nyame apɛ heavy akɔ paa de a ye nsusu ebie ba w'adwene mu na woyɛ nti nkyɛmu mmiɛnsa no ɔsɔhwɛfoɔ no ba ne nkyɛn bɛsee ne sɛ sɛ wone nyankopɔn ba no a kasa na ɔboa yi ɛna ne pa no bɔnsam na ɔnim sɛ yesu yɛ nyame ba na ɔde sɛ ɛhyɛɛ hɔ sɛ woyɛ nyankopɔn ba a dɛm biara saa na ɔyɛ ɔse na wɔhuu ɔbuaa sɛ wɔatwerɛw sɛ ɛnyɛ pa no nko ne onipa nam so bɛtena aseɛ na asɛm biara a ɛfiri nyankopɔn no mu so ɛna ɔbɔnsam de no kɔ kuro kronkron no mu ɛna ɔde no kɔgyina asɔre fie no atifi na ɔse ne sɛ sɛ wone nyankopɔn ba no a to ho twene fam na wɔatwerɛw sɛ wo nti ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ abɛsoa wɔ ɔnsam na wɔamfa wo nan ampem boɔ nso ɔbɔnsam onim test paa ɔkɔtu bi ne wayi bi afiri mu na ɔde bi aka ho ɛhyɛ sɛ wonim a bɛkasɛ adeɛ no kora yɛ bible o yesu ɛse ne sɛ wɔatwerɛw bio sɛ ɛnsɔ awurade onyankopɔn yɛ dɛn ɛnhwɛ mɛnsɔ awurade onyankopɔn ɛnhwɛ ɔnsam na ɔnwieeɛ o yesu adi ne so nkonim baako mmienu na ɔsan maa no so bio na ɔfaa no bio kɔ bepɔ tenten bi so ɛna ɔkyerɛ no wiase ahennie nyinaa animuonyam na ɔse ne sɛ sɛ wobɛkoto asɔre me a anka mede yenom nyinaa bɛyɛ dɛn ne bɛma wo na yesu se ne sɛ firi hɔ kɔ satan wɔatwerɛ sɛ koto sɔre awurade onyankopɔn no ɔno nko ana somo no in the first place bɔnsam nneɛma wɔ sɛ wɔde ma yesu ɛyɛ ne dea bible sɛ wɔanyɛ bi wankwati yesu anyɛ birbia a ɔyɛɛ nyankopɔn ne ɔbɔ adeɛ ɔbɔ wiase na yesu gyina ne nkyɛn ɔnam ne so na ɔyɛ biribiara na wobaeɛ a wo se memede bɛma wo adeɛ nyɛ wo dea yɛde ma ɛnɛ bɔnsam ɔngyae saa sɔhwɛ no ɔma wo so ɛkɔgyina baabi a wobɛhu adampa wobɛhu ka papa wobɛhu nneɛma papa ɛmaa biribiaa ɔso ɔnyɛ den koraa bɔ mu ase kɛkɛ mede wei nyinaa bɛyɛ dɛn bɛma wo ɛnɛ nnipa tumi kɔ samanfrɛfoɔ ɔcultic people sonsonfoɔ ne ade kɔgye tumi a ɛbɛtumi aboa ma ɔmanya sika wobɛnya sika but wobɛhwere nyame sika bi a wobɛnya no ka ɛhunu sɛ sɛ ɛnam kwanbɔne so na aba a wobɛnya millions of dollars but wokra wode asesa sika obi a wɔwu ɔsii so no ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛpɛ sika papapapapapa sɛ ɛduru berɛ a wɔwu no ɔnyɛ bi paa ɔde wu pa soɔ na ɔfrɛ ne yere baeɛ na ɔka kyerɛ ne sɛ sesɛ me ba bɛwu na sɛ nka nyankopɔn de me bɛto coalpot agya wo mu mfie pepepem 1 million anka wayi me anka mepɛ sesei sɛneɛ mesi bɔɔ me berɛ sika nko ana mhwehwɛ a manhwehwɛ nyame no mekɔ ɛkyɛm akɔtena mu afebɔɔ na ɔkyerɛ ne sika ahodeɛ a wɔwɔ ɔse na ɛwɔ hɔ no saa nneɛma yi ayɛ weit adeɛ bi a mɔɛdu apia me de mekɔ hɛl nnipa pii wɔadwen yine sɛ gyama asetene nyinaa ne sɛ ɔnyɛ sika ɔmo nhwehwɛ nyame nka ho asetene nyinaa ne sɛ wasi dan nyame nka ho ɔtɔ kaa nyame biara nim biribia ɔbɛnyɛ ne wiaseɛ nyame nka ho biara no ka ɛhu sɛ wokɔ a wonkɔ nyame hɔ nti momeɛnya mmerɛ nhwehwɛ nyame sɛnea ɛbɛyɛ a yɛfi ha kɔ a ɛmfa ankɔni yi adaka a ɛna ɛbɛkɔ paul ɔse mase a metie nti mawurade mewu no a meyɛ awurade dea hwan ɛna wote ase ma no sɛ ba sɛ wowu no a hwan ɛna wobɛwu ama no ɛho hia paa ɔwɔ sɛ ɔhyɛ wohwɛ no yie paa mentena ase ɛmfa wo kra ɛnsesa ewiase ne mu nneɛma daniel ɔma yɛte aseɛ sɛ ɛma no so firi ne kurom ɛkɔ babilon no israel man mu kɔ babilon no ɛno kɔ ahemfie ɔhene hyɛ dɛ yi nnipa a sɛbi wɔn ho sisi soɔ na ɔma wɔn nsa ɛka ne ɔm sɛ nsa pa na ɛma wɔn aduane pa aduane a ɛyɛ kuma ma abosom na daniel ne shadrach meshach ne abednego si no ɛnso wɔnhwɛ ɛnam a ɛyɛ kuma ma abosom gye sɛ nyame foforɔ bi ka Israel Yankopon Huana, you were Yankopon, into me, and son of the Suyenum, and Mobo and Fifi, Tinya dear Ebeye, O my and Hahama, the Daniel Oboni Trim say, On Faw Hini, and son or no, in a beer near where dear Yukumama Bosom and Canano. O Boni Trim say, Won't Quinny Humphy, On Faw Boni Bean for a foreign home. Se nkrofo mani abro mo ko heaven mo mfa bone ye dey emfore foro wo ho nti mi nuanom ya e se tia se nyina ne se wo se ye ma ye ni da ho papa papa papa pa ye nwen aye mo mpa ye se ne be ye ha kwai bi obonsam be fa so aba no na ye hu no ye twane afri ni nche ni esi ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem so hwe bi abonsam no ta akyire nyi nyame So here do ko body mu bia nyankopon enka ho bonsam le teachery aw pepia oti ko se ne be aw be yete se wono we free heaven na wa wope ho akonso be si kwa wo ma wonye dai enko ho nti bonsam na kwa ho ro pi so so krofo bi hwe if oso no hwe bra no no nko aw ho bonsam ba o ma monye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o ti tewa na nko aw ho anu aba Eto danso amodoso no de aba Joseph ononkwana na oho Potiphar yere ekoso no hweye Ekan ononkwana na oho ekachironse obia mfanisa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ononkwana na oho na osumama yekofre Bathsheba Samson ononkwana na oni Delilah oho nipe bia obon Samson hwe dodo na obehwe ononkwana odi susue na ba se wotope no wonyawo ti se bonsam de sohwe ba e wo se wo hu kwan a onam se wo de sohwe no ba na udwani firi mu ti eve se wo so no hwe se ne madi nka aka se ne be obeti dua ba nyankopon aka se obi emfa ne nsa nka ne di job o ka kire se ne yiri ka kire se dwumi nyankopon na wu ade so ano so dodo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina emfiri onko wu a eye se so obetena ase Nti wohwe Bible mu a eni pobo nsamso onwe nyina na wo botae bia opese ogye sankrofo no nyina efi nyankopon chen na me no mi no de ye ma no kwan e wo Yesu Kristo die mu si ye ma no kwan wo Yesu Kristo die mu Ahab o ma no ekogye obi obetro a indi senka ogye na Miriam so Unia ni Moses, yanku pon yi ni ses of upeni, wako teba ibi nane mkrofu di ni hong kong konsa. Tise ni enebi num di wana sofo hong kong konsa no. Enye, nye sofo bom paye ma usi si, nyamia se mo ma use nebe ya ube ko heavy. Na wana wako tenebe ibi na uchana da pa, na udem no. Binsu kwa wenye ushi, wayo ubi bimpu wako ni che kwa kache nse sofo, diya uye mena nyemide. Na udi ishe wakuma muna usi ubuofu. Sisi ya se basi uwo saati bie nima wabe kwa hifa. Bizu anasofu ukraini mse wafumu. Nti muma hemfe ya bra buye niye Kristo sumu ye. So hene die uchu muta ya ebeba. Na nise ye fia se. Se so heba na se wan fia se ya unye boni bie ntie nyankopon. Eba usube ye mpra pim na pim nyine ujina wa unye di boyeni. Nemo mse banu wentumie nyina ha. Ni se sohwe bai won tumie nyina so pese odi nkuni mo sohwe mu a fa ho to onyankopon adomo so praise the lord e tosu mie no kai hu se sohwe bie nto jide ye nipa de nyankopon ye nokwafo se o ma won so ohwe ne ebru wa ho din so da inti se ba nyantobo ase ne fa ho to nyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the lord Hu hu se wewu amabone se basi obi nu monsa se die ne se nipa kro nu ne deda ne wu paso na ne nanfofo akore nsafo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na ombubu nsa gu glass mka se ko ji akontumenje kontumenje se ko trene nsa ji pe omunyina be dwane mka se obekye sama na obekye oh iti wu a honhomu ye kaso wewu amabone a boni twa mu pa nso so enkiki Boni twa ho hia wo fa ho nyade enko hiem omnipa pi beji wani wo boni mu de tu ho wo de wo pe heavy akonti woni boni tu mkwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pe se wunya enko mu die wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia abompa ye de bia wo kan bible no abompa ye nyame aye odin wo mo ahodin wo honhum ye no nko pese odin kunuma si obonsam kwan no obedwane afro nche nye nsusu ye bia bonsam de ba ne wo so di echire nia enyina bible so e de wo kobone mo no ka che se de bia obonsam ho ya dia medi wechi 23 sohwefo no nche te se ne joseph 23 potify re enche no brane ma meno pesu obuma no no ne ye boni no si da bi mitumi yes ade no bede no ma ye boni kesi se etie mi yakopon praise the lord na mfu biara omu wu wiase om betwetwe akoboni mu a omu ba wo nche no me paucho to omu wai nya de wo so so omu so kra echi samfo bimpo ye wasore mu bia ye ufie na oma hwe ase wo onimu ni se otena ho om de boni bia be fre fore fore reject the gain of unrighteousness and for so biara enam tren na ekwa this is aho kire be wiase obi episika na obi aba osi me nkoye fo wana me nkoye azan ibi nyesika bebre e bi untumi nye bi we ogidi ne wo pehavi akọ yesu sisi oni penye wiase nyina na ohwere ne kra mfa so ben ene wum reprove and report church members who are objects of temptation Emma bi wo aso mo yo ba uti hot kronkron ani trimma urade wo sori de bia na opepe na ni echi kire wo na wo ye ye ne ma emfra you have to report such people kancheness wo enti akache se me kachire me so for me behavior ko me pe abrabo boni bia sanso na ye be ma so no baby so de de wa ko boni mo a so ni abre pa wa kanu so enti a kachire wo so for se ne be a obekasa kire no na otene ho firi ho se ni a Daniel 18 ho free bone ho praise the lord eni nyina pa ho a renew your consecration every day de bia we china se rade manya heavy ankwa ehifa na mekro betumi akotran jim afebo rade hu me mobo bua me ma watu mo no so mame se ne bia men nanti training mu kronkron ye mu men kwa na nyina e da me kama ni egusu ana se yesu beba no na heavy aye me dia Ebi a obia no mepese e bompa e na wo de wo ho e hye onyankopon sa na ka kire rade se wo mwa se ne be ya yankopon adom ni watie no betum dia ye adwuma tie na ye nhyira be di wachi yesu sise munni mu nyina na mo ya nhyira ne mo e kasa kire agidifo kasa kire nkrofo mo pehavi akọ kasa kire nkrofo ma to mo fi boni ne bonsa mi wiase se nyina ho se ni nyina echi no bonsa be ba be so wahwe o de boni beba ona mo mame so ona mo papa so ona mfufuo unuanu mo so hweye se ne be ya umo umo ase maso hwe pendudu o wigina ho no onye de boni ni nemu se umo umo ase maso hwe pe o hwe ase a na obe de boni ni onya mitumfo eda wase onhihye pa awo maye se ne be ya ibetumi akọ heaven we na ye bonse mahia ye ne tai Ebe bie nem bia no otiteye se na ebe obemi ahwe ase ene wo namu asem so akyerekyere se emfa ho bebi obonsam befa ba enyine pintin enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo demo bompa ese obema ye nia ehu adie etra nia ehu aso etie asem tra nia etie na bebi obonsam be wusu ni minimo no ye hu se e wo no na oba no twani efri ni nche wo Yesu demo Yesi ne kwan wo Yesu demo rade e bompa ese ne atie maniye nkwa maniye asumdwe maniye nhyiramae wo Yesu demo yesi etie ne ato agu maye adom a ebetum de aye atwuma yetum aye nkunimodefo se basi wo mo nkwa mo yetum aka se etie ase ma rade wo nso aye ne dia rade da wase amani bia wo nkrofo afom anase wo mo nemo rade wo mfiri mo ye wo nama maniye mu anaba mu abu o peso to ne bible twene o peso ichenya mesom erade husafo no nyina mobo o yesu kristo demo so bi nsua to so hwe mu a na se hon kronkron firi mu na ne wura ho ohuni a wonya erade empa ni se obema safo no nyina so esi wonai so bi o yesu kristo demo e da wase so weti no aya mai o yesu kristo din kase ene mu ne ebo mpa safo no nka amen amen amishra mo pa
1: ba David nchen ene ohene bisa no se woni siba na ose wakoa ne no Na Dawid ka kyerɛɛ no sɛ, obi ni Saulo fie bio a mede Nyankopɔn

ti ene yintume enka saa nkrofo no pi ho asem nemu ye yi nipa ba ko bi efre ni Job aye pese e ka ne ho asem senia ensohwe huro tu no na saa ne mani nyina o gina ye se bibese o ti ade bi ase se eba se wo fa mane huro mu a na onyame ma kwan ma saa sohwe no ba enye adwen boni ne wo nyame tri nyame boni ni nimu se wama saa de no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wo gidie ne mo meme hye wo gidie den omomo etu gold no ma yete ase se unye gold no a wo de fa gem na ade bie nye wo mu no na efri mu etu wo gidie ni so se ne be na wo gidie no be te se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa gem igya no ne amane horo a eba wo so ye ma wo mu kosuku yi senke sicha fonye omo sohwe akebe ke hunie wa bene ne wa bon ke hunie wa pase ne ne wa feli sansusu ni nyame ma kwan ma sa ne ma no baye nsu ne se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se jobua na wujidi aye tenten den ti nisi onya dwembo ne bia tie nyankopon ne nyame te ho ye den no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi onidi enidi ni obuo emo nyankopon enye wonko enenye menko ene fa mane mo Abraham oye odifu pa nyankopon ni pakese one ne yire Sarah omuware enso so na omuniba ndise waware na oniba ebia na omuna oyire na de mema no de bia de onkeje se oba no kwa na mfumso no free no mema de free omuda oba kase me enko hospital so se me enko zi de bia de bia na usine so na o demono enye eniso yesa wo ye Kristo ne huntume nyesa Lord o hwire ne yire ewo Sodom enso antone Bible antwene okoso a edi nyame echi Joseph nso oton no ema Midianfo na ode no kwafia se Potiphar fie wuni mamane a eto no ede no koto efia se ne ne keka ka ho nyina ne nyina mu no Joseph ogyina pintin ema urade David nso so ohene so etu nani si ne so pamono a kosi se oye sankotro papa no sane ho ewuja David David o se otrinini amane toso so urade yi ni firi ni nyina mu te sa akunnifo a wo mo nyame mu nyina kasa kire a ene mu mayenti de omoka se ne be a yensusu yentu yegidi entwene te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned wo ko se ah te me basa se so a me hu gidie ewo nipa mu ana Ebra, mamina, owa sem no kuhu jaji no, ompesu ufi no na fi, wakasa no sinti, mibasa susuwa, mihu ni pebinu muti se Job, mihu ni pebinu muti se Daniel, mihu ni pebinu muti se Abraham, mihu ni pebinu muti se Sarah na, mihu ni pebinu muti se Joseph, nase nekri susunu diye chese jidiye nkaho, nyame susu ya mfoye ni uhuno, ena uwoche nsu, nyano na nyame ushedi ya mewi ya siyase ya nase wa uo, nyame honi watch ntuka se the dada okaso bebe wo maya madamfo nya wo watch wo nya wo time yesu si onumpo ni mutamu no na ye de na okase ye ne dada nyame so yesu so beba wo maye me pacho menke kasa ansem ye hwe Job etiba ko ichemu insia ekro no ye hwe papa ni jidie pa na wo ye kan free ngichemu ngotwe no si na urade ka kire satan se wadwene makoa Job nso ho no bie ni ho a otese ono asase no so obarima odi mu na otene hallelujah Job yesikani pa wo kan verse 1 na wo behu wo yesikani kese pa nso ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okotua bribe ye hu ba bi a osisi obi ye hu ba bi obo po no di nya sika bibia nyankopon na ne di ne ho adanse se Job o ye dey otene papa papa papa pa. Oh me mpa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa osi otene ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na omu kosisi aso de mahim so omu suro enipa omu suro nyankopon anadwe wodi bone okwa asore ano akikare nim chise nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa waboa me pa nyame mo amanye bone o ebo sam na boa o
osro onyankopon se onyamsrofo wo wiase aye onyamsrofo wo gana ha ke gana ye ho betoye kan brofo beba be bobusi afriye ho me ka kire wo nipa wo musro nyame nu sa obey bonia no ahwe ha no ahwe ha se obi ani ho ane chese nyame su ye dey edi ho no di boni Job no ntisa osro nyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the Lord Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone. Ntisi nyankopon ye wadom na wo hu Yesu moja na ohwiegu cavalry no ne bi so so so ne so ohuru ho bone nyina. Nyese bie ye wo ha no ahuru edio kronkron na aka ba ko ohuru ni nyina. Praise the Lord. Ohuru ni nyina ne che se wo yi ho afri bone nyina ho. Na oni Job jina nsania ba ko mo wo ske ba ko so. Nyankopon edi Job twa bonsam poa. Ene nipa me he no mo from ho Christopher nyame betumi de o matwa poa wo bonsam anim. Wosese Nyankopon anim aguase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christopher a ye di Yesu din ato ye nso a bonsam nwuma ne ye ye. Boni kwa ne nipa die. Ti amanya minim aguase Obi ebie na no se we na afro ho Kristo ni me kra me ye chel me bosunsum ni kra me ye chel me dwama mofo kra me ye chel me kromfo kra me ye chel am robber me ye chel what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo hu nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepe wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na de bi mi ka chro se ni e die hrusie papa papa prison po na wo da paul na wo to nyo mu ne salas mo to nyo ma yi nyamia ye praise the lord Efiase na wode ebu ekumfa de ebechimi akokumpa wo ye holy man wutimo de hankromo enkromo na bonsam e friends of both of frisruba no benyane wa so ammo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne adu bekwa kwotu jetebu mumpa ummo hu oni jatetumu damade eche ne boyefo no bae no oto on course roman conform no munompem nyina bubu wo ye nipa keto The beauty of holiness. You put pity crown crown yourself for being person of body because no one who say on your correct. He says so. Be pure Bible more sacred here no. Na kakre when you know no tope or no sacred. On call heavy. That's all man so call heavy. Kope koko fru be doai. Na Satan buya a radise. O kara na Jobu sro onyankopon. Okwara na Job wey ni ho afri boni bia ho. Okwara na Job tne. Enye wo ena wa bo ono ni ne fie ene ade a wo nyina ho ban yehia. O Kristo ni no nam kremo ho kopa bambo. Okɔ busumfo ho akopa bambo. Okɔ enzima akopa bambo. Kristo ni kopeka we bia hye. Unim Kristo kura wudi ne chino. Bun sampo ni mose. Utine wo nyame nim. Nyame obo humbay. Usiro nyame a nyame obo humbay. Uyu humfri boni huwa nyame obo humbay. Bun sampo mpo unim. E bayifoni e bay bun sampo nyine nim. Wa ukura babu wa debia udi e trenche wa sorry demu. Unim uwe. Ibi kakrebia. Na kopa bambo wo baby. Na Satan buya Awurade se okwara na Job suro Nyankopon no. Enye wo na wabo ono ni ne fie ni ne awo nyina ho baye hia. Ne nsa no adwuma we hira so. Kopensio na de pitipiti eyi oni e maso se ne beya e beto. Mami bin a baby ho a counselor. And I'll catch you and say, we a Christian, you would dig your day and day and day. I'm telling you, I'm saying, I'll say, oh, Nema, why, yeah, what could Jesus have pity so be beer and cockra, just say and talk. I'm catching you and say, won't sacrifice for whom I used to first, why? Now do whom I used to, and Nema now, what could Jia, the pity so Kawanis and your mania, what to mean, Eti
otie ni amekae na okoye oni nyo ye o se nyame na metu agu osofo se osiro still a losiro osofo se tibene no bom paya okoye lo oyeye o se obi oho no dimrika ba na hin na okoye ehwehwe wa ye huwe matiso o sadie ma we o se danu ani pass se ni nyina amaniska Besi sani manu nyina manisika. Afroda wota ni siyo BMPT so. Ishire frisro. Nyamin ishira. Ishire bia ubenye fi bebie nyamin kamwe ye abusimu ishira. Eye akonfu ishira. Eye sete ishira. Okotizimu ishira no. Ejimne do yede. Ekro. Ye nteso nye mwanyo so. Na wu di nasen uwiase. Na ube di de emretia na wako de jima febo. Iti setan impo ini mse nyamishra so. Osi nenifia bua asi chine achina sa asi so. Ukai verse 1 ho na osi jubu na nimpie yuma chese asasi no sunu ubieni ho. Ubieni ho. Ubieni ho. Ubieni ho. Emye shra no na fitra wonsa kade wo nyina hwe. O nume wana. Ewrade ka kire Satan se hwe. De owu nyina ewo wonsem mama ho kwan. I've given you the chance. The Job frimu fia obeye stronger. Hallelujah. Obeye ti se gold I dear for Jimmy e yi fi nyina ye den. E fri ni mu. Onu ade emfa wonsan ye den enka no. Ne kra no nye wo dia eye mi Yakobon me dia. Ti ne Jesus si suro nia okum ni pedua no a. Odi wo kra no ye den e ko trije mu. Ena Satan fi Awurade anim ye den e ko e. Wo ko e wanya permission ye wan delay 1 minute kra. No sha se. Eti debi na mari ma no ne ema edidi na onom ensa e wo won pachonya petesia wai. Enye snap. Ensa ye de e ko kukra e friend ensa. Fanta e friend ensa. Doko doko no nyina ye ensa. Na onom ensa wo won nua penifie na obofuo ebi bajo bunchan bekan se enantwie no efentem na enfunumu birie no nso edidiwo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wodi nkranta no okunkun onyina menko ana maka amafiri mu amebeka akiro de bia omukumane ka ba ko de bad news bekwa ko majob emfa ho news a wutie eni baabi e free ba fawire chenya mimi wae. Mentu ubae bonchune. Uwe nche mudu mnuma. Sabafo. Ene beye saanye duano. Omu koye. Na kadia fo. Nsusu baye. Omu nsusu. Omu tushe. Ni yomaso. Enu omu finishi. Omu nyina eka. Bakun peno. Onu sube bo. Amanie. Bakun gusu okase. Onye eno. Fofro nsuba bekase. Umaberi mani. Umama edidi. Onu monsa. Ewo onu ya. Penifie. Na hwe. Enframa kesi ebi frisre so ababe bo edayi no entria. The four corners of the building. Na e jiri e gumrantie no ne umanu nyina so oma wuwu. Min kwa na maka mini amani ede ebe bo. Ife se utife wa brabo ne huwa mani hurwa atu enti watu baibu wachini. Unkwa sorry biu. Unkuti nyamsim biu. Umompaye biu. Ah, wuni nama busmo su ni pray for me for su pubo for ni udifu ono. Ah, wumu nimu nyamia, wumu chile ni pe nyameno. Wuni nama osu se upe mwa. Ibinu mu kwa ji uwu oho. Unku nyam, nyami unku o. Nyami unku da. Nyami ni pe bie ni hua. Uba ni nchenya ube kun. Udi gold uba usimi kushirasu ama unuwa kunu wa je. Udi dollars uba usimi kushirasu ama unuwa kunu wa. Unimu nyame, unsuro nyame. Unfu nyame nyefi. Tidi ope bie utumuye. Woyena jense enuwa anono. Die tu jobu nyine echi. Watu ubaibu wachini yo. Unkwasore umompaye. Tidi jobu yeye. Chimedio nono. We nyina anono. Unimse nyame na eye. So na bonsam de techri ene job sori sunsa na tade mu ene oyi niti ene o hwe from sori onyankopon na o kan se deja ene amedi free mi na yem bae na deja na amedi besan akro urade dia ma na urade afa enhira enkan urade din praise the lord chimedio no mie no si yenyine mu no job anye bone ne wa mu no kwase asem
ama onyakopon adofo nom enye yen kwa na ewo wiase a mane atoye yo bia to job na the record e clean nyamine din ho adanse at the end of the day near two no nyina echi no hwe job chapter 42 ne hu se nyankopon ehye ne ho animu nyam o job abrabom o shira no mane ohwire ye nyina ne nsa ye dan e kai na ni nanfofo a omo baye a ombetwetwe no besresre no bebu no foni ade nyankopon ka hye se mo anko no anko pa job cha di ne beye mo heche mu dunum no na job ebo ni nanfo no tri so mpae erade dane ni dem ni dua demo na erade de ade a job enyaaye no nyina mo ho mie no emma no praise the lord ene ninianom emerima nyina ene ninianom emma nyina ene wo a woni no kane nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wire amani a ewrade ma ho kwan ma no ba ne so no nyina ho na wo mu biara emma no sika dwete bra bia ko ne sika eka ho de nipa titi nipa tripe no jobu ohwiri yempo nyamesa de eden edema no fa kwampa so pesika wai se hia okura na woni hwete se Lazarus na wuwa obenya hebi akọ ofa kwam boni so pesika obenya bidie enso so obehwiri nyame woka wani guso a obekọ bebie nyame nie sambre no na wusika opeya adan odisi se ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so beye grebu na wanya asase wanya soro waya pan na wosense mu eti enedi nyankopon peso okyere ne se emfa ho amane a wofom emfa ho amane a mefom umi nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi e firi mu hallelujah misi nyame beyi e firi mu Osina Ewurade hyira Job ewie yesen ne fitiase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ne anantwie empam ho apem ani emfunmu abere apem na onya mabarima baason ne emama baasa na oto obako den jemaima ani de odisuo no kesia na de otoso miensa no ade Karen Hapok na wonhunu ema wonhu ofe se job ma ema no asase no nyina so na weja mema weja pade wonua no mu na ye akire ni job di mfrinhia oha aduanan na ohun ni mama ene ni mama awonto atoaso nan na job wi obi ebe wu na wabu akura na wadi ena amen se job oyi achia wo heaven amani etu no nyina no aka asase so ha me mama me papa edi amani na wo fom ni nyina beka ha me ntu nyame ntwene wai otu nyame twene a benu ho kojemu ho a ubesu afebo ubetremu bien ho babebo pagwe ni hwe Calvary ni emom pae mawo nyame obetumi aboa wai pagwe ni hwe Calvary na kase urade miyima ni furu so meto me bible twene enso ene me sanko fa me bible no maprapra ho bie wa kwa sori se ne be ya me hye mi gidie mu ma me hye mi gidie mu den se de Job hye ni gidie mu den no agidifo a moje ya sori ko moje ampae bo moje bible kenkan na mo ni namba bi basa oba de self for sawachi na bra wai Nyame da suti ya kunywa no sinye bon sam praise the Lord. Bebe obi ame mompae. Nyame otumi ade nyina ye de atiefo nyina ye hye won sa. Obi biara oda mani emu ehishi ni seja enam senti ni gidia pawo mu no. Rade e bompae so betu sankrofo no nyina gidie mu wo Yesu die mu. Boni biara om dia foforo wo ho. Ensema o makeka tia no nipa ne wan sofo rade fo ni nyina akye wo mu. Na hu wo mo bo. Na sanfo om bra wo nche bie wo Yesu die mu. Ye o ma hwire se ne a wo hye Job anan mu no. Rade hye wan anan mu.
se ne be ya ombe tumi e jina kosi e wye, ne se base wo bana se wo bubo wo medin a, omu susu ati omu din wo nguma no mubi. Radye di ne de isha o, nse mwoni mo nyamu ne di wa sori ni sumhuro nyine emo, ni po omu kwe radye omu tia mo omu nte asye, ma sofo ongo sra, ombe tumi a kase ma, ebe tumi a jine bonye fo onko, na me ichiri sanfu wa sori e jina wo na yesu biyo, eda wasi o yesu di mo na ye bompaye. Amen. Amisha mo pa se mwaya son amana se mo pese ufra. Eye 0244-938-217. 0244-938-217.

Praise the Lord. Wa mama dum, wa mami tumi, wa mama hodia, yen fan twa su ni boni. That's number one evidence. Assurance of sonship. Number two, the new birth brings joy, peace, love. What kind Galatians chapter 5? Galatians 4, iti enum. Se basi ubikase wonya wofufra. Ye free ye mami ye mobile no. Abrabu bia ya tremu suben bia ya abrebia ya boni suben bia ya dene dino. Enye kura heavy eni nye hon. Enti eni pa bompaya ma wonya me honma kasa chirona. Da kruwe siye jina se debi. Fi ne kru bibia ya boni bia min kohon. It is a usi se jina nwa, ebre wunsi e jina nwitie se niyana enye mesitie. Wukai galiti fo itinum, ichimu dunkron e banwa. Osi hunemu nyumano ede di pefe, ene e jamamo. Ifi, ahushi, abosonsom, abrabo dada anuno. Edutuo, otayin. Akayo hwewa bra bom se ba konkura wo mu a menhye hye ho so ye Kristo ni ahoya abufuo apria prie kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo ma na ekọ ni edwane ni ade onye ne yire nsi no yi ni ensabo no agobone ni de titisa yi no mo na me bom kokọ se de me bom kokọ kane no se wo wo ye sa no manu nyina omu nyanya nkopon ahini. Heaven hon asem no okano. Ti se bakon kwa u abra bom na sofu se uye Kristo ni papa pa. Usu ko heaven. Uwe na be huse heaven kuna hell yonko. Enya de oso di dia gro kwa. You have to be very sincere and true to yourself. Uko kavre anopena kase radi seni ya mitie ni minifi kenya miye gwa maba nyami beye nsenchre niye u wakumomo. Obi yisa niye manu nye fuwa mwenye abra bofufro. E ti sa niye ma ye buboso yinye na se bakon kwa u abra bomwa. Awofufro ni nyanya juma. A friend toss him, you know, no. Who say evidence, internal evidence. A dead duo, a brabum, a cumumuna, a pier, a bontine, or see, na hum hum abandon or do se basabo sacra, can't bonny tree and coupon, na hum crum crum bow moa. A brana hum hum bonny bon some hum mutumono. One day, wabo boa bonubi, what tin what tin, wakawa canubi, why you see, I eh, and unqua, but some hum crum crum no pape. Fachen wadi ba, hallelujah. Ubi ya bo osi fa bo ni tu si da ebi, mi tu mi nyesa mi ye Kristo ni, mi yesa pe nam ni nipana ye pe. Ye unhun sunsunu ye dame ni ni ntem. Ubi mi tu mi ya kwa so de bi ya unsun, nan sunsunu ye bi ya nana bra bo. Bo ni bi ya wo ye bi. Isu still our friend unso ye Kristo ni. Na hun hun ma bano ne odo, ebe si wo tanya ne mo. Hun hun ma bano ni e ni jie, ebe si ya yure huwa do unse sumu anu se miti wiasi ye de ma wumpa nena konum diditi. Da bi, sakra pa na won hwe ase won konom diditi da won fa homa hye wo mne da won fia brosan so ntitofo ma won tutu asra ni abasa da mi hu bible mu ye ne enchrechre ne ye ne nipa hu ade kro mi hu nto mi gana mi wu makọ home gana won na jem o unum diditi anu adru jem won se wa chi mabi o gana wudi mfie se wo de ye ma 200 years e ho so ye forever. Billions and trillions of years will come. Now the gem now tremo na be hu se se e wu ku hunu mfaso bia ni so huhuma banu ni odo enigie asomgie abojochre bema ni kukuti se tuduro ni ja ni yiri bia na no ani som to no abonu som o sakra we read the diwa tempo a utumi mona som. Praise the Lord. Ayemu ye obi oha ni tirimu odne ayemu onwono pa obi ho kire no no anim se obetumi aboa no se omoa no da se obeboa no kra be ma oba no beboa na gi se waye ne boni ansa penifom penifom gugu adwuma mo oba ababa wa be pa adwuma gi se me no da ansa oyiri ofi o na wo yesa na wo sa ko gina so dem so ya so pe wo ye bonsama sorry pe ni ne wan sakra e James Street e na wo ko. No curve, no bend. Ayemu ye. Obia odidi. Otini demu odidi no otisi obia boko koko. No akedu ya nena shempasi. Jollof rice ni kusiyane namni bibia. Itibra obaye ni panosu mankomonu cherry. Seno okrebi wawawu ura mparasi.

yeyo ne ade kye na momma no moni empa so if it says sa aforbo no so yankopon ni ntine yehwe ne etoso dunum no verse 15 enti momma ye mfa ne so emo yankopon aye ya for the da ene anofafa ebono abodin no aba adofo nom so wehwe asemo aye hwe ya se iwi ase ansana ubetumi enya heaven no enye bayira abrewajo ese woda form so anwo pie ho yohane mayeti ase se eye ade a eye ko a emu ehi papa papa papa pa. And he said, "Oshwe Matthew and Saint Panitu du Bakon, Chemu du Mienu noa." Or say, "If you were suboni Yohane Bresu be sinde, or you were sra hinye no one dear any breso, na one we near breno ne fano any a dinso. Ye mwe juma any breso, omu menia breno omu fane ni a dinso. Inti se basse, ut siwa jim pise, u combe do heaven, opeso ko heavier, and ye. Adiketua. Nesu nini nemo no ya miadrum ewo homae. Hallelujah. Ubi adu umbe tu nyankupone na adumo sonu. Ubi kunya mieni munyam ewo Kristo suma kwenti umo. Tino osumafu no kanchire yense. Namse epesi eko bebia Yesu wo. Epesi eko bebia nyankupon wo. Inti yifri bebia ewo niyako bebia nyankupon wo ye heve no. Na inti muma ye mfa ni so emo yankupon yi. Adi inti no si enti. Enti no chire se. Se upe se ukwa ube fa amaniemu. Enso emani nhao. Eye neti ebi. Upe se ukwa ube tumia fa uhiemu. Ube tumia fa kemu. Ube tumia fa amani huru pimu. Ayure huomu. Nesu wasi emani nhao ukra. Eye mriti ebi. Nesa ni emani nyine twem na wadru fie na ukojiwa home afebo dia manie pia wofo mansa na wako heaven no ose eyemreti ebi bibia obeye wewrade demo no mayemfa ayeye ene aseda ene enimunyam emma onyankopon obi ho si minihwe obi a osori de bia osun ponya meson bo se woni mpa bo ahye ti dakro kwa sori ni na gufom na omo bom pa ya obi na ni no hu se obi gina na ni mu a enipa no oni nine pa ye de mpa bo ayede shem na kwa wo chance no se radi fa che me se me bo osun bo ama me nine se mini mpa bo mpa me wo nine. Sa upe se uyi nyame aye na de nyame ase obenye bibi ahwe ho adanase emohwe de nyame nyaye dia and you want to me nyahwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na obu nyame sombo sa enye nyame aye pia mai ti mo me nhwe de nyame aye ne nhwe ho ne danase pa ti se wuni hwe kra wo ye ogidi ne yankopon ama wo kwagye Yesu se no kra no kra me se se se ya ngo fufura wo nya kwan ko osra himan ni pepi akwa asore mfie bebre omu nim ne frɛ na ofofro oma bra bon sisan no ne se boni om de koye no na om da su tim ibinu wu om boni mu kojem wenya nkwa gye a se basi wu a Yesu si wenya tikita wo de ko heaven wo bibia wo so hwe hu de nyame ase wai wo nkwa gye heaven da ho twen eye ade a wo so tie ase se sa nkwa gye aye ka ho ase me ade a eso pa pa pa pa pa Paul si se ye mu nkwanje kese ti se ye bidwene afri mo sei. Ya nkwanje we na Yesu ka ho asem kire Nicodemus. O si se na me nku rua me na me ma me ye mu biwa na. E woni pe bi ti se Nicodemus, awo mu wo degrees akese doctor in divinity, ibinu mu ye professor for ni ade, awo mu fi wo busuam na ofie. Omu fue ni homanya nkwanje, omanya ofofro, omu wo dibia ni tumi ni sikapa, omu wua omu koje vi se, omanya ofofro. Wa wini kuboda botom te se Lazaro, te se miye mijina ha, utumi enya nkwanje, enya nkwanje, eni sikempwe wo nkwanje, kakra e wono nyamiadum, ye niso, yenko bokro no, yenko ye ni ema emfrase ni ebi ibinimu nam kwa mbone ni, kwa mbasa so, shusha ahunya ni ye kika.

aso wo mumu no se ode so mu ahwe no enye mo se ade fufuro bi te se ade fufuro bi na eye mo ne mum se de mo aye kristo amani hunu no fafafo no mo ma mo aninye na se wo yi nani mo nyam no adi a mo de ahosan ama mo ani agye nso se wo yi amo kristo di ntia enhyira ne mo ibise ni mo nyam ani yankopon honhom ewo mo so ha wo kasa fa agyidifo ho se wo si agyina se bibia ebone bia one tonkwanta wapai bibia ebon samse mu biara enya dia odi be fori fori ho ifise wo hwe wagye nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na akọ don pese obewa betu na ejire fie na okontokwa na wo hwe wo yire na odidi wo matema na akọ re di ni mame atem de bi wo hwe ho yie pa nti wo sese base Yesu nti otu ohu firi bone ho a emfa ho amane a ebeto o emane ha wo kra ɛna ɔsan tufu sɛ krofo ɔmo nsakra yɛn deɛ ɔmo di bɔne te sɛ aduane ɔmo de sra te sɛ nku na ɔmo ani agye di bɔne na ani agye na momma mo mu bi nhunu amane sɛ ɔwudifoɔ anaa ɔwifoɔ anaa ɔdebɔnyɛfoɔ anaa ɔsɛmpɛfoɔ ebinom nsɛm mu na sɛ wɔhu amane sɛ wɔ kristo ni a halleluya ɔmo n'ani nwu na manu nhye onyankopɔn ni monyam ewo din no mu eti no hwe asomafo no bro mo kɔka nsɛmpa no so many jesus yi impredi kan ye nyɛ se bi ekɔ fa obi yire anansɛ ekɔ ye bɔne yesu nti ene ye kan ye impre they felt proud to be identified with christ ɔno ayɛ di na chi no ɔba ye bɔne ba kokra ni ne ho so na mane wo wiase papa papa kusisi ɛde ne sɛ mmerɛ mu dua so bɔn mmerɛ mu dua ɛde sɛ yɛ ayɛ di na chi no sɛ ye hu amane a bible sɛ mane ha ye trials come to believers and unbelievers alike so hwɛ horoɔ ɛba ne wasakra ne ne wɔnsakra yɛ so na sɛ ba sɛ ɛduru amane hunu mmerɛ saa yana imu edin edi ayrehuo ni atetie ni ohaoba eto dempo a amane no so ayete se esuafo oposu na asrochi kese dey ebo won si yesu nti ye yire mfa ho ana won se nseme fi wonum no wanhwe ye a enye papa umfa obuo e ma yesu umfa obuo ma yankopon umfa obuo ma sofo umfa obuo ma wunuan ma christofo mpe wasem no mo mpa ye ma ni nyina obonsam no techre it is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers e butaye ba ko pe opese o to bible twene pese obufu na ka se won kwasori bio pese obufu na ka se yesu mfa ne ho na memfa me ho 1 Peter chapter 5, 8 and 9. Ose mweni enna ho. Mwenye evise motanfu bonsam no namse jata obu bom. Efishedi ubinya no amene. Ono na mwenfe jidie nina ho pinti insi no kwain. Evise mweni mwese amani hunwa. Eno odia tu mwenye anoma. Uwe ya sisu se wonye dey. Uhunu. Uma mwonsa kra eno. Omfa ho kra ne se ba na se wanhwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan kiro DDT wa kiro nwa homa ode be she o mene ni wawu wa kiro abro santintini bia bokwa ko jina so no ohuri wo ho atofo no watete asere ni abasa timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro nye se wo kwa san yo eya febo dodo na enim o se na me ho kire me na amane aba me wi ana asan da bi mpacho wi ana ensan wai ensempi o wi echi eti ene yintume enka san krofo no pi ho asem ne mo ye yi nipa ba ko bi efre ni job ai pese e kane ho asem se nia enso hwe huru otu no na sa ne mani nyina o gina ye se bibe so ote ade bi ase se eba se wo fa amane huru mu a na onyame ma kwan masaa sohwe no ba enye adwembone ne wo nyame tirim nyame bone ni nimu se wama saade no ekwan se mra wo so
Onfa ma se emese wujidie ni momeme she wujidie den. Omo mo etu gold no ma yeti asese. Unye gold no a wudi fwe jim. Na adie bie nye wumuno na efrimo. Etu wujidi ni insu seni ebe na wujidie no beheti se sika koko ma, sika mapano. Ewo se fwe jim. Ijano ni amani hurua eba uso. Yema omu kusukui. Senke sicha fwe nye omu sohea. Ke mhunye wabene nye wabongo. Kiyo huni ya wapasi nini ya wafeli. Sansu suni nyamima kwa ima sani ema nubaye nsu. Nese ni ebea ewechile nise uti mwijinati se jobwa. Na ujidia ye tindendei. Tinisi unya jimboni biyete nyankuponi nyamuti hoye dey. Nwa masadi ya bame so debi. Ewose udiwo nidi enidi eni obuo emu nyankupon. Enye wunkon ene nyemenkon eniefa maniemo. Abraham. Oye odifu pa nyankuponi pa kesee one ni yire sera omu ware ensoso na omu niba ndise wa ware na niba ebia na omu na oyire na de mema no de bia de onka jese oba no kwa na mfumse onu free no mema ndie free omu da oba ka se me nko hospital so se me nko zi de bia de bia na usi ne so na o demo no enye eniso yesa wo ye kristo ne untume nyesa lord Oshiri ni yire ewo Sodom. Enso wantune Bible wantune okoswa edi nye miechi. Joseph unso otono ema midianfo. Na odinu kwe fiasi poti fwe fie wini mamania etono. Edinu kotu efiasi nini ya kikaka hunyina. Ni njine emono Joseph ujine pinti ema irade. David unso so ohine so etu nenisi neso pamonwa. Kusi se oye sanko tro papa nusane hon ewuja David. David ose otinini amanye toson. So radi yini fri ni nyine emu. Tisa ekun nifuwa omu wonya mimu nyine kasachreya. Ene mume yinti di omoka. Sene beya yensu suyentu yejidi yentune. Tisa utu chene nase yesu. He was very much concerned. Woko se ah. Timibasa susuwa. Mehu jidie ewo nipo mwana. Ebra. Mamina, wa sem no ku hu judge no ompesu fi no na fe wo kasa no sinti mi basa so me hu nipa binum te se Job me hu nipa binum te se Daniel me hu nipa binum te se Abraham me hu nipa binum te se Sarah na me hu nipa binum te se Joseph na se ne Christo so no de che se gidi enka ho nyame so so yemfo ye ni hu no e na wo watch so nye no na nyame hwe de ama wiase ase ya na se wawuo Nyami honi watch. Ito kase, dadada wakase wa bebe wa maya. Marafu, nya u watch yo, nya u time. Yesu si onumpu, ni mutamu no. Na yede na wakase, yene dadada, nyami so, Yesu si wa bebe wa maya. Mipacho, menki kasa ansem. Yenye Job, etiba akon. Ichimu, insia, ekrono. Yenye, papayi, ni jidi pa na wawo. Ye kai free, njichimu, wachino, sine radikachre, Satan se. Wa jine makuwa jobu nso hon. No bie ni hwa otise ono asasino so. Obarima odimu na otine. Hallelujah. Jobu yesike ni pa. Ukai verse 1 na ube hon. O yesike ni kesie pa. Nsi ni jume muno. Tise dani ya fifi muna ye humbe bi ukutu ya bribe. Ye humbe bi ya osisi ubi. Ye humbe bi ya obopo ono di nye sika. Bibia. Nyankupona ni dini huwa dansi ya se jobu ye dey. Otine pa pa pa pa pa pa pa. Oh. Mimpaye ni senki nyamibe diye huwa dansi ya sa. Osi otine. Yenonko osan suro nyankopon ye woni pepia na omukosisi asode mahim so omusuro enipa omunsuro nyankopon anadwe odi bone okwasore ano akikare nimchi se nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa wa boa me pa nyame mo amanye bone o ebonsam na boa o Osro onyankopon se onyamsrofo wo wiase aye onyamsrofo wo gana ha ke gana ye ho betoye ka brofo beba bebobusi afriye ho me ka kiro nipa wo musro nyame no sa obeye boni an wahweha no wahweha se obiye ni ho an eche se nyame so nye dai edi ho no di boni jobu no ntisa osro nyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the lord Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone
ntisi nyankopon ye wadom na wo hu yesu moja na ohwie gu cover no ne bi so so so ne so hohru ho boni nyina nye se bie ye wo ha no hohru adio kronkron na aka ba ko ohohru ni nyina praise the lord ohohru ni nyina ne che se wa yu ho afri boni nyina na oni jobu jina nsania ba ko mo wo ske ba ko so nyankopon e di jobu twa bonsamo poa ene ni pamye hene omo from ho Christopher nyame betumi de omo twapoa wo bonsam anim wose se nyankopon ni maguase wo wiase Paul ne kan Romans chapter 2 na ye ya ye freye ho Christopher a ye di Yesu din atoye enso abonsam nwuma ne ye ye boni kwan ne ni pedie ti amanyame ni maguase obi ebie na no se we na fro ho Christo ni mekra me ye chew me bosunsum ni kra me ye chew me jama mofo kra me ye chew me kromfo kra me ye chew am robber me ye chew what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo ho nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na debi mi ka chro se ni di ohrusie papa prison po na wo da Paul na wo tonyo mu ne Silas mu tonyo ma nyamia ye praise the lord efiasi na woda ebu ekunfa de ebachimi akokumpa wo ye holy man a wutimo de hwankromo enkromo na bonsam friends obofo frisuru ba no benyane wa so ammo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne adobe kwakotu jetebuo mumpa ummo hu oni jatetumo damade eche ne bonyefo no bae no oto onko sro man kanfom no mu no mpem nyina bubu wo ye ni paketo a the beauty of holiness. You put pity crunkry as a full pimper so mobodini because no one who's on your correct. He says, so, pure Bible, more sacred, you know. Like a cray when you know to pay or no sacred, I won't call heavy, that's all my son call heavy. Copeco coffee will be do I. Na Satan, bia a radise. Okwara na Jobu sro onyankopon. Okwara na Jobu ayi ne ho afri boni bia ho. Okwara na Jobu tne. Enye wo ena wabo ono ni ne fie ene ade a wo nyina ho ban ehia. O Kristo ni no nam kremu ho kopa bambo. Okobosomfo ho akopa bambo. Okọ enzima akopa bambo. Kristo ni kopeka we bia hye unim Kristo kura wudi ne chi no bun sampo ni mo se utini wo nyame anim nyame obo ho ban usuro nyame a nyame obo ho ban uyi hu firi bone ho nyame obo ho ban bun sampo onim e beifo ni e bei bun sam no nyine anim wa wo kra Bible de bia wo di e trentwe wa sori dem wonnim wei ibi kakre bia na okopa bambo wo baby na Satan bua Awurade se okwara na Job suro nyankopon no enye wo na wabo ono ni ne fie ni ne awo wo nyina ho baye hia ne nsanu adwuma wa hira so ko pensiona de pitipiti eyi oni e maso se ne be ya e beto mami bi ne ba be ho a counseling no ka che se o ye Kristo ni wo di dwade ende ni ade na ti na sem na no se oni e ma wa ya ya ye wa kwa jinsu ya piti su bibia enkokra che se ye nto na ka che se won sacrifice fa homa Yesu first why na wo do homa Yesu a enema na wakoje a ye de pitipiti so kawane sane ma nyina kokoto ni nyina egu eti otie ni amekae na okoye woni ni oye osi nyami na mitu egu osofu se osiro still a losro osofu se ti mene no bomb pya okoye no oyeye osi ubi oho wo dimrikaba na hina okoye ehwehwe wa yehuwe matiso was had him away o sit down when you pass say ni nyina amaniska besisa ni manu nyina amanisika afroda water ni sio bmpt so
ishire frisro. Nyami nishira. Ishire bi obenye fi bebiye nyami nka huwa ye abusimu nishira. Ye akonfu nishira. Ye seten nishira. Okotizimu nishira no. Ijim ne do ye dey. Ekro. Ye nteso nye mwanyo. Na wudi nasen uwiase. Na ubedi de emretia. Nwa kode jima febo. It is Satan impo inim se nyami shira so. Osi neni fia bua asi chine achina sa asi so. Ukai verse 1 ho na osi jubu na nimpye yuma chese asasi no su no bie ni ho. Bie ni ho. Bie ni ho. Bie ni ho. Emye shira no na fitin won saka de wo nyina hwe. Onume wana. Awurade ka kire Satan se hwe. The wunina ewo wunsem mama hukwan. I've given you the chance. The job of removia obey stronger. Hallelujah. Obey to say gold I dear for Jimmy ye yifin na ye day. If free nimo. Onua de and faun san ye day and cano. The cran on ye wudia a yeminyanko pomidia. Tine Jesus is srunia o kum ni pedianoa. Or de o cran ye day a kotri gem. And a Satan fear radia ni mwye den ekoe. Okoe wanya permission ye wan delay 1 minute kra. No shall say. Eti debi. Na meri mano ne ema. Ema edidi. Na onom ensa ewo won. Pacho nya petesh ya wai. Enye shinap. Ensa ye de eko kukra e friend ensa. Fanta e friend ensa. Doko doko nu yina ensa. Na onom ensa wo won nya penifiye. Na obofuo ebi bajo bunchan bekan se enentwie no efentem na enfunu mu birye no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso no wafa wonko na emrantie no woden krantan no kunkun onyina menko ana maka amafiri mu amebeka kiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majob emfa ho news a wutie eni ba bi efiri ba fa yure shenya mimi wai. Mentu Bible nchune. Uwe nche mudu mnuma. Sabafo. Enebeye saanye duano. Omu koye. Na kadia fo. Nsusu baye. Omu nsusu. Omu tushe. Ni yomaso. Enu omu finishi omu nina eka. Bakumpe no onu subebo. Amanie. Bakungusu okase unye. No fufro nsuba bekase. Umabari mani umama edidi. No onumu nsa. Ewo unya penifiye. Na hwe. Enframa kesi ebi frisre so ababe bo e dino enchia the four corners of the building na e tri e gumrantie no ne umanu nyina so ma wuwu menkwa na maka mini amane ede ebe bo ife se utwe wa brabo ne hu amane horo a ato enti watu bible atwene onkwa sori biu unkuti nyamsem bio wo mompa ye bio a woni na mabosmo so ni pray for me for so a pobo for ni wudi for no a wo munim nyame a wo mokire ni pe nyame no woni na mo so se wo pemwa ebinu kwaji owu oho onko nyame onko o nyame onko da nyame ni pe bie ni ho a wo ba ni nche wo be kun wo di gold ba o simi ko shira so ama no wo kun no age wo di dollars ba o simi ko shira so ama no wo kun no onim nyame onsro nyame onfo nyame nye hwe ti di o pe bie wo tumu ye wo ye na dwen se eno anu no di eto job nyina echi wo to bible atwene o wo nkwa sori wo mompae ti di job ye ye chemadio no no we nyina anu no onim se nyame na eye. So, na bonsam de techri. Ene jobu sori sinsa na tadie mo. Ene oyi niti. Ene o shifom sori o nyankopon. Na o kansa deja. Ena medi frimi na yem baye. Na deja na medi besan yakro. Radi diama. Na radi afa. Inshira enka radi ding. Praise the Lord. Chime diyonumi eno si yenye ne mono. Job anye bone. Ne wo muno nkwasi asem. Ama o nyankopon. Adofu nom. Enye ye nkwa ni wu wiasi ya amani atu ye yon. Ibiya tu Job. Na the record eye clean. Nyamine dini huwa dansi ye. At the end of the day. Ni etu nu nyine ichi nuhye Job chapter 42. Ni hun se. Nyankupon eshe ni huwe ni munyamu Job. Abrabum. Ushira no mani ya ohri ye nyina nensaye dey. Ekai. Na
ni nanfofo a omo baia on betwetwe no besresre no bebu no fo ni ade yakopo ka jese mo anko no anko pa jobu cha di ne beye mo we chemu dunum no na jobu ebo ni nanfo no tri so mpae ewrade dane ni dem ni dua demu na ewrade de ade a jobu enyaaye no nyina mo ho mie no emma no praise the lord ene ninuanom emerima nyina ene ninuanom emma nyina ene wo a woni no kane nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wre amania ewrade ma ho kwan ma no ba ne so no nyina ho na wo mu biara emma no sika dwete bra bia ko ne sika eka ho de nipetiti nipetri pe no jobu ohwiriye mpo nyamesa de eden edema no fa kwampa so pesika wai sei hia okura na woni hwete se Lazarus na wu a obenya heaven akọ ofa kwam boni so pesika obenya bidie enso so obehwiri nyame wo ka wani guso a obekọ bebie nyame nie samre na wo sika wo pe ya den odisisi ka na bibia ka ha de aka ha no mpo yesu ba ni nyina so beye grebu na wo enya asase wo enya soro wa ya pan na wo sinse mu eti enedi yakopon pe so okyere ne se emfa ho amane a wo fom emfa ho amane a me fom umie nkoso ntweme yakopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi e firi mu hallelujah mi si nyame be yi e firi mu Osina Ewurade hyira Jobu ewie yesen ne fitiase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ne anantwie empam ho apem ani emfunmu abirie apem na onya mabarima baason ne emama baasa na oto obakuden jemaima ani de odisuo no kesia na de otosu miensa no e de karen hapo na wonhunu ema wonhu ofe si jobu ma ema no asase no nyina so na weja mema weja pade onua no mu na ye chire ni jobu di mfrinhia oha aduanan na ohu ni mama ene ni mama I want to atwaso nan na yobu wi obi ebe wu na wabu akura na wadi ena amen se jobu oyi achia wo heaven amani etu no nyina no aka asase so ha mi mama mi papa edi amani na ofom ni nyina beka ha men tu nyame ntwene wai otu nyame twene a benu ho kogem ho a ubesu afebo ubetremu ubien ho babebo pajwe ni hwe Calvary ni emom pae ma nyame obetumi aboa wai page when you hear Calvary, na kase radi mi yima ni furu so meto me bible twene so ina mi sanko fa me bible no ma prapra ho bi wa kwa sori se ne be ya me hye mi gidie mu ma me hye mi gidie mu den se de jobu hye ni gidie mu den no agidifo a mo gye a sori ko mo gye ampa ibo mo gye bible kenkan na mo ni number bi basa oba de self for sa wechi na brawai nyame da suti akonwa no sinye bon sam praise the lord me bi obi a me mo mpa nyame a otumi ade nyina ye de tiefo nyina ehye won sa obi biara oda mane mu ehyehye ni seja enam senti ni gidia pawo mu no urade e bom pai so betu sankrofo no nyina gidia mu wo yesu de mu boni biara om dia foforo won ho ensem o makekan tia no nipa ne wan software urade fo ni nyina ache wo mu ne hu o mo bo na sanfo on bra won chen bie wo yesu de mu ye o ma hwere ese ne wo hye joba nan mu no urade hye wan nan mu se ne be ya on betumi ejina kosi ewie na se basɛ wo ba na se wo bobo wo madin a omususu ate omudin wo nwoma no mu bi urade edi na dey show nsɛm oni munyam na edi wo asori ne somhuru onyina mu ni po omukɔ urade omuti a mo mnte ase ma sofo onwosira on betumi aka asɛm a betumi agye ne bonyefo nkwa na ma kyiri sanfo asori ejina wo nan so bio eda wasi wo yesu di mu na ye bom pae amen Misha mopa se mwaya son amana se mope se ufra. Eye 0244-938-217. 0244-938-217.

mo edipa life bible church na edi san sempa yi bro bebia wo bia no epese wo si utrasi na ebom pa e se na ebe ya ebeti yakopon asem a osisi amaye ne radi kronkron e chira obebre se nenso dia ba wo nan ase ebom pa e se bra wo nsem obei radi maye ntiasie twie be wo hu bebre o yesu dimu na ebom pa e amen Adolfo nom yeni mo she adisue biase living in the light of eternity. So bra wo wose wiase moi e pa oche o mema wo kunte buo wo hihye nyina ensi wiase hanko a. There is more beyond this world. Onipa kan ani guso bra abrabo aba wie ya ubie ni baby. Se nye heaven na ye hell. Ti bra wo ti ase na wo se osiesie hu baby a opese okotena afebo. Iwie no no ye kire wo se enipa ombetumi akọ heaven o makwaji o mani da no ye nkrofo a omo bre won ho ase bi se wo ye funu mu na boni kan ye it is uji uboni no mfum so otum na ko cavalry na o kan chiro yakopon se urade hu me mobo me ye di bon ye ni babu maye tia se so benya dom ache ni a na me kwa sorry ya bomosu ya shemi dine mitua mituo na boni su sheho eno won kan ho hwe nemom ni a wo no ye ni aye ye no ntumi fa ye nko nemom di onyankopon aye ne cavalry no ene die mbe ko heaven eti ahobrase ehu hia pa nkrofo mpeso omo ko heaven ti yesa hwe se nkrofo bi ho nso a omo ye nyatwomfo pa ne boye fo omo titia sorry demo na bible si se sofo ho anyame hu eti asutwe kese pa da ho a okotra mu eje mu ensio a wunye bida Tinebra ye wie sadi suyano, ni ayekasa fa honi se hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi o ha, omuwe ni daswo, omu ya hote ofo, omuwe ni daswo, a omu siesi omu honsene beha, ombe kwa kotra heaven afibo. 1 John chapter 3, 2 and 3. Wokan bakono kan, wasi mwisho odokuwa e jano dia cheye. Se womfreye nyanko pomba. Na ye yenso, yenti wiasi enhu yen, evi se enhu nono. Adolfo, afye ye nyanko pomba, na diye beye nu nyanedi. Ne ni msesi oyi ni huwe dia yebeye se ono, ivi se ibe hune se dia otie. Osi ubiara owo ni huwe ni daswe ino. Oti ni huwe se dia Kristo huwe dey, etie. Iti ubiya owe ni daswe se ope hevi ya kono. Se ni pakrono eti ni hufri bone hon, oti ni hufri bonsam hon, oti ni hufi wiasi enki kaye ni boni huru nyina hon. Vise weni daso se, kakrebi na yusu aba, oba befami yako. Adofu nom, heaven, what a place. The eternal dwelling place of God. Heaven, ye, omeibi ni. Bebia onyanku pon tumfo no te. A beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye kasafa heaven hon. Babu maye tia se eye bia unyanku ponte. Eye bia efe papa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahumoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yadie ni ho. Amani huna ye fomo e wiasi nyina e bini heaven. Heaven ye nyasem ni edi akokota kasi o jaji ni webuwe tiame. Debi, enshesu bie ni heaven. Isum eni ho. Ena wuwusu so eni heaven. Praise the Lord. Eye da mkwa. Eye da nijie. Da ahoto. Eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day, amani ya wafo mumfie wa hawa asasi sono, unkai baku kra. Iti, eye, adie hui hiya pase, odase ni bia u asasi suwa, jwi heaven ho, vise nyamia semna aka, uchi mutaya heaven wo ho. Iti, bra ujune ho, na ujwe kwaya, ubefaso, obetumi ako ho.